0: wakyen dɔfoɔ atiefoɔ a wɔakyirikyiri ne bɛnkyɛyɛ na yɛma wakɔ aba aha ɛyɛ nhyira 104.5 yɛde kɔ so de ase da ma awurade nea nehomaborɔ no adɔyɛ da so kora yɛ mu ɛdɔ wo yɛ dɔ a ɛne nyamedifoɔ prophet abert mensa odiifoɔ kropa a wɔwɔ zen filling station n'akyi hwɛkyerɛ ahenkuro kwan so ɛyi kora a wofiri so a na wokɔ ahenkuro na ntɛm kuro no ntɛm ɛhɔ yɛ very busy sɛ wosi wɔfiri so kwantempɔn so a ansa na wonuru ahenkuro no saa bea yi filling station a n'ahyɛnsodeɛ ɛyɛ green and white ɛyɛ zen filling station no wohu sɛ n'akyi ɛtwa nkyɛnse ɛhɔ ɛna odiifoɔ yi ɔbutuo na radio so deɛ ɔnyɛ kɔtɔ foforɔ ɛwɔ fidie so koraa ɛdi no ɛyɛ prophet abert mensa fra no abert 1 ɔbɛgye wo so ɔne ne wo kuro dadaa mu hɔ no kuro dadaa bi no ɛwɔ ɛhɔ no a ɛnɛ yi abɛpie mu ɛwɔ kuro a wɔfrɛ no ahenkuro a ɛnɛ ahenkuro wama no ade ne ho difoɔ akɔaba
1: akora mɛgye wo so
0: mpom te sɛ yi
1: adom ne ahwɛ yie onyame kutakuta me meho yɛ na wo so ɛ
0: adom wɔ kakyire kakyirɛ ma ado
1: ei ɔbɔ kakyire di ama maka yɛ din ade ade frɛ me sɛ meyɛ kakyire nso
0: menim sɛ woyɛ kakyire
1: ndeɛ no
0: ɛna woyɛ old teacher
1: na saa old teacher yi paa nti ɛkwan bɛɛ so na wokɔfa yɛ a woatam saa din kakraka yi de ato me tiri so
0: kɔyɛ hwehwɛ mu
1: saa wohu okay wonsɛ
0: sɛ mefa wɔkyi
1: wonsɛ wodeɛ no no animonyam nka awuradefa
0: aran ho yɛ kane baabi ɛfɛ hɔ aran no sɛsɛ
1: ne wabɛpie yi kuro
0: pie sɛ kim hwehwɛ mu no adeade kekekekeke
1: animonyam nka wɔbɔ adeɛ
0: nyamfo yɛkyerɛ adeɛ ɛkɔ school wɔ division ɛne owiase kɔkyerɛ adeɛ wɔ wodeba si
1: animonyam nka awurade
0: amen
1: animonyam nka awurade na menim sɛ onyame yɛ boafoɔ
0: amen
1: na biribiaa ne wɔnom a owura ɛso ne yɛ
0: great
1: mede atiefoɔ nyinaa hyɛ awurade a wɔte ɔsoro ne nsa ɔmfa ne nsa nka akra nyinaa na ɔmmie kwan ma akra amen
0: amen
1: akora
0: odifo
1: ɛnɛ nso yɛ da foforɔ a
0: awurade
1: onyame ayɛ patɔ aba ɛnɛ yɛ da foforɔ a
0: awurade ayɛ
1: awurade wayɛ na wanyɛ ama wɔ bia sa wayɛ ama yɛn yɛne yɛtim
0: yɛyɛ wɔ nkwa no
1: yɛne ɛyɛ wɔ nkwa no
0: na atease wuo
1: ɔka baba wɔ se na ateasefoɔ ne bɛyi awurade ayɛ ɛnyɛ awufoɔ
0: ɛne wɔne wɔ sane kɔkɔɔ mu yam
1: ɛnyɛ wɔ ma ɔmu sane kɔkɔɔ mu yam nti a na david nwum wɔ se david to nwum bi wɔ ne wɔ se sɛ mahoɔden sa menyame sɛ mahoɔden sa menya wɔahuno saa nwom no david se sɛ to da bi na awurade mahoɔden sa menyame na daa teme nipa ɛtɔ da bi a wahoɔden sa david na ɛka sɛ o na obi a wokaa babra bible se onyame se david yɛ mani deɛ yi ɛkɔ sua david da makoma so david da makoma so yes obi ɔ sa ka kyerɛ no wɔ sɛ a sɛ wopɛ biribiaa adeɛ no nyinaa yɛ me dea
0: adɛn
1: na wo musa me na memfa bi nkaa ho ɔsɛ saa sɛm wɔ nyame kaa bi wɔ bible apart from david wɔkaa bi kyerɛ obi
0: yɛde
1: bi ka ho anyɛ ye solomo ɔma ne bebree kora no wanka wɔa bia nkyerɛ no sɛ wode ɔse ɔnde ɔde ama no ba david deɛ wɔ se ne sɛ wopɛ bi aka ho a ɛkaka kyerɛ meɛn
0: obia deɛ baako baako ɛsɛ wopɛ
1: biawopɛ bi aka ka kyerɛ me
0: na
1: mema wo bi nka ho
0: bɛhwɛ mu daakye asɛm yi
1: asɛ asɛm sɛ yɛwɔ mysteries bi wɔ ɔnom a papa ɛnyɛ bible no a wonim kaa na bɛma wɔte aseɛ agye sɛ wɔde asɛm na ma wo metumi kɔka quotation bi wɔ baabi na medwene wo kɔ akyirɛ me sɛ asɛm yi mu ɔdu bɛi yɛkɔ asɔre no dawia ne yɛsikyerɛkyerɛ mu kyerɛ yɛ no ɛmu ɔha so wo hwe mysteries na papa wo wo babu mu na ho na wo fe quotations na wo kan verse na papa wo hwe nsem a wo dem na wo de wo de kw rens mu a wo ti me se enye nsem a
0: emu ha
1: emu ekutekiros emu du
0: e won so de nyako pon wo mu dili no
1: good ena make no na shaade bi wa ye yade bi wa ha na na na me no waka sa asem weida ba me kire wade bi wa ha onso wa nyankopon ne ne mesia ai
0: wa
1: nyankopon ne ne mesia ai
0: je satan ko
1: ko ho no e wo job chapter 1 verse number 4
0: sisi ba no
1: e o de mfa ne se 4 sisi ba no
0: o pedi yin
1: obi a ye no wo na wo se nyankopon ne bo nsama ya e wo god who told you wa na ka kire wo
0: o se nyanko pon mo nyumbe de
1: wa se o na no na me duro ba bi na me horo me ka e na se baabru ma se me kra me de me ko duro ba bi a me nyi me hu adisa me ye sof nti no me ta horo me ka o mu ni me to mo mo so ba ye be horo ka se me ko ye na me de me ko tena se na enu o mo di a chingie e na nyanko pon ne sof bi sof ba ko na o mo ka na nyanko pon ne bonsam wo mu nka wo mu ti adu ahoma so na me tu onda ma ye di na me se me kan tim sa wa na ka tro so one ne ti adu anhoma so onyankopon ne bonsam ti adu anhoma so kwa ba so na obi onu obi ti adu anhoma so pa cho obe kasa ne ho mpo pa cho obe kasa ne ho na ba bi onam kro obe fa ho ye hwe papa ade bi onyankopon ne ne mafia bonsam so ya to ne firi so na de na ba fam
0: hitim
1: hitim ama nyankopon na wo bo yei e bo satan na nkasa no wono atemi abie na no akase osorofu ani nyadai anye
0: asasi
1: nie geometrics no
0: atoko bia
1: wo to ano totofu no wo wadada ano wo wadada ano
0: me tu no fe mu sasu dia basoro
1: ano wakase wo soro nyina ne dia nyadai
0: emra
1: sumdia bo soro asase nie na na tim sa kwa na wo ba no wo ne tim keto o
0: dabi
1: wo nyame no bo no wo ka baba papa
0: me
1: nya botu ne kokan this sema your friend is revelation me boa when the revelation and the tree ne year this papa ne se wo kan bonsam e kwanya nyankopon fa so nyina na wo ye unique e wo abodi akura nyina mu asam abofu ni mo abofu ni masam na me de bonsam wo ka no se wo hwe e kwanya nyankopon fa so bo bonsam wa wo da soro nko esu nyankopon bo ne niema wo de sese ni mu no abofu na wo sure ni obi na sa niema no broni be ka se ingredients ana baba nya sa
0: ana se elements a
1: elements me da so wo de me hona me pe no
0: sese niema ni mu
1: elements na sese sese mu no ye ni ingredients de ne akọ na duane sam
0: ni na se edi na ko ye
1: ni ni na so ko ye
0: se ke ka hono ka bo mu
1: me da se wo de ma no asie elements ya wo de sese sese bonsam mu no enye wo bofu obi ande wo biye
0: da bi
1: enye ne die nyankopon fa so nyene bonsam no
0: nyene no
1: wo nyene no wo nya botren so nyene no de sika kokọ ne kobre ne niyama da ye dai
0: e
1: se se mo fa ko kan ba bi wo se ei
0: Isaiah 28 no
1: wo se wo bot wo kan wo kotesi bo papa ne yewia dia bi wo nyankopon sa ko we yo ene ya kana sami yo wonyankopon ne ne mafia ewo job wo job chapter
0: 1
1: verse number 46 iban wo mafia wo mo dwendwene wo mo ho
0: aso nam
1: na bonsam wo woni nyame nkanka wo ba meeting ma beday o be pade wo ho
0: aso bo gram
1: wo be pade wo ho
0: aso ba
1: na pimpi dia nka di si ye meeting a enka mo ko hia dia wo ho
0: ko pe bibia fara no
1: me danse
0: ko be se di wo sisa
1: wo nya me de sa dia we to ma ko ma so se edi a ye fre ne MPP no e wo se mu mpanyimfo mpanyimfo na dem no wo mo de bo so mi si ho e ko se pe e pe ba bi se e ye players na asakasaka na aba party ni mono
0: obiye ni ye
1: ni nyina twitwa do nyame ka kire me ansa na me ba no no
0: okay
1: party mu mpanyimfo no mpa anza se confusion wo mde ato ti party ni mu mpanyimfo adeda no no enye ka so mu mpe ba bi nya dai en kro wo mo ho 1 month na na jubia wo mu nya prayers na sa sakasaka ni nyina anya dai etu nya ti 1 month me be na nyame de to makoma so na minim se akunyini ni ntin su tie
0: afa mframa akoyi
1: afa mframa na wie na nka mpp ni ndc de nko mu ye meeting a ka wan dc ni mpp ka ko pe de wo meeting
0: bi ati tele yo nko chi
1: me da se na ye hwe de nyankopon ni ne mesia wan ni ne mesia ye a wo adwendwe do be hu ni kunkuro
0: ye na to fo mu hei
1: ade na ba hei ade na se no bu sam wo me pe dai ka wo kawo ade na ba po mama ni e
0: aje hu je ni ni no
1: sa so di be bi a wo wura na anya bu nsam na bu sa nyankopon asam o
0: debi
1: wo nyankopon na mu se wo na bu nsam ka no wo na na bu sa bu nsam asam na wo me na nko be bu sa na sam na wo bu sa ni se na ha krache
0: mama ni ha
1: na wo wura pe dai aha
0: ze ye untefo
1: ah papa emoja na me yedi ne so nkunim
0: amen
1: na onye tim ketoa ti amfa ni ni agro
0: ugwa na ni moja ne so
1: ti am ye emoja babo se yesu moja ne hwie gu ya na wo se madom nka ni panyina eti di bo ye ni kro nyame adom ayedai aka
0: na wo homa no
1: na so satira na adom na sase manifest
0: o ne brem
1: awo ne brem ti moja ne na me yedi bonsam so die enkunim na ko wonye tem ketoa wo bi wo tem sho kwabrane from won tem nsori die
0: onna
1: wo bi wo tem sho kwabrane from
0: jesu onna
1: wono wonna wonye na dwene ko ase wo pena bi nso ayedai babu wo ka babu ko wo se me min tem na na me na nso da
0: jesu ma sho bi
1: ade se ma sho kwabrane
0: na ma se
1: papa nye wo bi o enye wo bi ahuru ko o na dia bonsam de na to gata mi wo sa hwe ne fam bi
0: e le wi dada
1: mo
0: wo dada fam ne so so afiasie
1: wo se ade se ma sho wo kwabrane fam ma sho wo wo kunyi ne bi fam
0: tu wo bi sinti bi
1: ma tu wo bi sinti dia ma se wo bi adwuma mama wo bi sho asana ma da
0: woda
1: so won de
0: okoda
1: so won no kaso asese ete che wabi obi boni wie dia na no won atono no akoda na wona
0: woda
1: so ko ba bi furo
0: ka
1: wa so ko wa sa beti beti
0: nka yero so
1: wa beti beti mo
0: so won nemu nemu sa
1: cha cha cha so won no won te beti na kro furo mu wie da
0: ah ho
1: won te mi
0: no wo kra ke kanu
1: en attack is won wie
0: bebe

0: fomma edi bi ma nipa akasa se ne ebe moja ene yesu moja ene na me edi edi bonsam su nkunim into wo bo edi Jesus a wo ka bible o se ne se ye bo di Jesus a enkoto de nyina no matter how
1: Philippians 2 ne
0: no emfa wo ne se de osite ye the situation you are was it say your body Jesus ya
1: onuna
0: onuna your body dia enkoto de nyina every knee shall bow
1: the church men nyina ranso apemu
0: hallelujah
1: the church men nyina
0: hallelujah was it ana otie ni onse papa ana me to say me sure say wo wo babu me nya first na yesi nya sana na ye nananum bi chere chere mu chere ye ana ye betia imatete ni me bia se wu ni say da bi nsam ni bi mu odu na bi mo ka wo mmam ye hadodo so onse wo ka wo say na ye bo e di Jesus a ye bo di Jesus a
1: odi me ma ni din e bo di nyina nso
0: ni saba
1: na ye bodi mu
0: hallelujah
1: bodi mu
0: hallelujah
1: nkotodwe nyinara
0: every ni saba hallelujah
1: wo ye sofu
0: so wo ye yarefu
1: wo ye yarefu
0: wo ye die yo
1: wo bi
0: wo se se ye bo e di Jesus a every ni saba
1: he wo tumi na din se denarar wo ba fom
0: awurade me pega e di Jesus a name Jesus
1: a five letter words
0: and a five letter words a present niyama bebre at the to odasania wotie mi abraboso
1: amen
0: confuse bi ada wabraboso emfiri ho eti na wokoka bible na yesu ka asembi wo se na mu a wasoa mo ne soa
1: abre
0: abre papa ye won krofuo bi wa ye de ne soa ne soa bonsam de ne soa ye de yesu ne ka yo na mu a wasoa mo ne soa
1: abre
0: abre na mu ko mu buo a name Jesus
1: te bra edi ne se bra
0: erade mu nipa
1: osue wo
0: papa me bra ransim tinya mama bonsam duro onyankopon wonu ma nyankopon bisane kwohye no obisane so be pair dey ofre hen a wadima ne sai e dia na obepe na hadi ankade ai kwase hwe nyankopon onsan nyankopon da busa no wonu wokɔ ye no wonu ne kwa busa nyankopon asa
1: bi de
0: obi one ne wa asam ka onyankopon ne kwa busa na asa bi kanya confusion adam enso bonsam sai nya abotra to ne buasi na no se owura we de wada ama
1: menti menkotra faako
0: mentra faako ne nawo mentemen na wo be pedai wo se men na mie asase so chinchina chinchini
1: so fra babo
0: papa ko
1: wa tiesi ayija
0: ko
1: wo ko etimetim
0: ko
1: ko dia peja
0: da bi ko dia peja de wo wo ko ho ha wo ko ho ayinkro na wanko
1: ayinkro na ko de na isi yo ye nwo
0: ko dia peja de wo ye ri ho kra
1: o nya mu fa ni na
0: ko my god that's great
1: what a great what if I come
0: me kasa to nipa bra boso obi biala wode confusion ato ni peduam as a default to send me abetmensa elwade nwedro ni nyina mfiri wo so
1: amen
0: na wo ka babra wo se na won fa ni din Jesus ento so
1: sundwiem amen
0: me wedro confusion nyina mfiri wo ni peduam na won fa ni din Jesus entoso oduru wonu ma na obisa na wasemena sai na wonya obi e wode na ekọ ayi asemde bia ni
1: wodi ko
0: kwa si asem sai ye mu asem sai na wonya ayi obi e wode na ekọ anya kwa si asem wote wa wonyi ne ho
1: kum ne madu
0: kum ne madu
1: ama dan ye it is a dan ne bibo de manon
0: edan
1: etie
0: mu ti adu obudan na bibo ne ma ho
1: ni pedu
0: wow
1: memi
0: padu
1: memansu
0: mamiensa
1: wow
0: kuom
1: wi wonya yi
0: papa ko en wo ye dai na me fama sem ni mesi
1: wasandi
0: wona papa bi
1: wasatiesi
0: papa bi mi preacher owo eh eye
1: so you can say
0: you da bi enye UK Australia say hey oh mi refi
1: osim twaso
0: mi preacher wa say papa wo preacher na twaso na ye meya ya na wo kasa ye mede e de na ya na wo de aye wo kasa ya de ye

That's right. What din kuni mano pay and monyam seno. Na ohim Paul Jesus Christo ono ni yerade. Isha 104.5 FM and ne eye ukwada no pa yawada no pa erade ni yedini ye. Enche bako fonya kupona sem efri. Jehovah Nisi. Na onyankopon nam na dom so enam na sem so akasa ye ho.

0: obekɔ akɔpem no afei na ɔsɛ na kye hwɛ sɛ ne kunu dada no school boy no saa time so na school boy no sɛ meyɛ dɛ apagya no ɛtibi deɛ sɛ kɛ ka mi ka sɛ kɛ yɛ wɔ America nka mempɛ
1: obi apɛ
0: but ye chair dia wonya no no aha na ye de wote ye it type of some e nipa for be she show mu ni e bi ni sa omo a dia no where to do for some no it no me de enka obenya be ma bi apata na so benya bi se de nei ma me center on aye awade won ze we be pe mi pe mi pe mi pe no na ka obenhu be ma obi ti ka se me de be ma ne de good do good mum mesu dia wahia no ntimi dia obema brerodo hwe obako fa obi a ono ni hia no ese no yede wo good e ma ho sika dia se wo ho na gaso mo mo wale asika wo fie gworo mani jiwa brabom ayo yija waliem da bi ohia ni bi ne ne yere ene jiwa a na sika ni bi unim sika ni bi pam pam pam pam pam ko vie bi fie bopron ei aye sika na bode be ne aye wo se munya ngori bia na when you say sika we 10 million apia sika nini mo 10 million say e do nwumre na one oma mo twese na mu didi a eya na e de me fe
1: okay
0: ti na nwumre mo nyi sa bu kroma dwana ya mo yeri bi no na mu ni di na me te me so ho a na me de me hwe mo e sika na ya de nyina sa e nyi sika na ya de nyina enti ene de ewu kenya me zumi ka bi ya obi so agyan ne tantan se a ɛne yɛ move wɔ bi fipɛ tiri kɔhyɛm ɛbɛ wie yie ɛwie nu busa ɔkɔmɛ ne busa nyame
1: mo
0: ne tu anamu bia ɛhwɛ ne obi yɛ ɛfa ma ɔbra
1: ɔkɔ ahwɛ nsuo no kɛseɛ
0: papaapa
1: hwɛ baabi ɛtene korɔ
0: sapɛpɛpɛ
1: abasi mame woba na mmom nkra ba ne sɛ nkwanhyia bi asi wɔ ahensan bɔ nsuo mu ama hɔ nom akye paa nti sɛ
2: mowɔspecific
1: area no ankasa mensa nkada ahensan bɔ nsuo mu sososo traffic
2: ɔɛde
1: kɔ bridge ne so no enti ɛhɔ nso kwatekwa bia ne baabia biom wogya den a bɛfa bridge ne so ɛnti mada roma mo a mokɔ no sɛ wokɔkɔfa metodis aseɛ wo koraa sɛ wobɛsa babisi ano hɔ a ɛnti monto mbo ase na mowɔ baabi fofoɔ bɛfa deɛ a na moatumi afa na amane ɛda hɔ nom nsoso no
2: mudeminim ne sɛ relationship no deɛnadɛ
1: na wo nso wokɔka relationship no bie
2: sɛnɛfasɛnaebaɛ
1: ma nka relationship nka meka adwuma
2: ne
1: bibiaam ok ɛti abusua bra facebook nhyɛ 104.5 ɛni accident nie ɛwasi kar fofofofo kar so
2: paaɛyɛ
1: very terrible
2: ahensanbɔnsuomɛnyɛ
1: krahɔ utan bi wɔ ne nikwa sɛ
2: nkɔmyɛne
1: nikwa sɛ nkɔmyɛ saa
0: deɛnopragea
1: nyina fafrɛ atete de ntoma no nyinaaɛ atete pragea no ntoma nyinaa bra facebook ɛwɛhwɛ pragea no
2: gɔsɔɔmobɛka
0: moto deɛ ɛnya accident a ɛyɛ body for the
1: groundɛyɛ
0: body for the groundnti
1: ɛsɛ ma a mofa kwaa ne so nyinaa no mohu sɛ akye ten no a biribi asi mu anim nti monya abotrɛ ma mo ho wi ofu wa no susu a hwɛ na montɔ bimu sɛ bɛsa kwan mu kasi yɛ monitor no afei yɛnkɔ
2: apia wiase no no sɛdeɛ woyɛ ka no ara nom meankasa koraa personally sometime metra baabi to bia metere dwe nneɛma bia sɛ dua bi a abrabɔ ɛnyɛ ne kɛseɛ mu panyin sɛ wotena agyanaa sɛ wowie atadwea wote ne dɛ wotena difɔkyeɛ so nso wie a
1: wotene
2: dɛ wotena condition mu atene dɛ wotena wie mu a ne
0: dɛne
2: so koraa ne dɛ ne deɛ ɛdɛ a wobɛte menim nipa bi te baabi a bi a nkuro nkitinkitinkitinkiti mu obi te kumase a nkra obi te aburokyerɛ mmɔ saa bra a obi te kuroketuo mu te sɛ bi a bɛkum gyenegyene sɛneɛ wode berekum toto kumase ho amfa wohwɛ saa nkuro nketewa nketewa saa district na de bɛtoto mmc municipal no a ɛmfa kumase yɛ metropolitan
0: nakasɛ pɔ sɛ wode bɛto aban life ho a
2: betutu kumasi kuru kasi ehu a oba live me nto oba na se
0: oze me zira
2: odi betu amcisi di dem ya mcisi di na ho a emfa apia yigina tia yetu kumasi ensusu sabe ekwe nkro gito me firi ba e bia ni bi na start e bia na ekwe we ni musi wo mu but ni bia wo ko ho no a betu chairman
1: oni se na me reporter bi me nchebe bi o na me meti studio kanisu ni ebom abaso no trust or ba
2: ya me boni di
1: na yeah na ono si fie kura jame
2: what you
1: say ono ne ko fast story no bo no o de asende boss ba cho we beti mi ya story mi si ani atro na makọ ka jimi di ono no uro uro nkura na se ho ni ahemfo ni
2: pem no na so fre no mfa
1: ai
2: mfa
1: o si ni fie wi
2: on abrabo no mi hu ni se enye baby enye senior ne kasie mu a wanya no ketuo mu na wona na panyin se bruni se bright
1: every corner you are
2: dem baby ketuo ano ye ne ye because present a bit to Kumasi come dey dey no
1: we su te
2: crash we crash one ma
1: ba ware hwe ne yire ne mba
2: oti wo crash one ne bia radio ne draw na otia na ko moti tv so na monitor ready
1: minya hobi anka
2: Kumasi pa die e radio station pi wo Ghana ase a oti di na unya yanka aye mo djuma e si do otimu susu su do otimu su ye waware bi wo akire wo hwe a omo ka musi fie omo ma school omo ko ntibi a wo yo ba oba no so a wo su winni mi onya ya nko nko ba bi a me wo te papa dan mu
0: we die first fm omo fo ma jina man je bije kwasi sapon na no kwasi sapon we dem bu dia ka sam na ase yo inu ma sa no ton eye lazy wo eye materials wo eye de ka test on wo eye ho no mo central market wo wo si eh mababa masi so munya butiti o na manom de daka di wun bi bebre ye mpata nko a
2: ti ase bi awu
0: wo so baba de daka wun sei na wale
1: de bebre ye de apata no
0: eye pata wun ye se wo de kesi a
2: daka so wa na wo tibu de ba to osu o kan a na osu obi mo nsi nipa no o live comfortable life ka na wo timu ifia wo timu na bia oba no mpabo bi a obehye ana ohwe ba bi a wo ko yakwe de wo ko nanim but ande bi a machi de kan no wo bi a japade owo
1: na ye
2: ka wo de hu ni ye
1: okay
2: nti abrabo no de meka ni se ba bi a wo bi a na na wo fa mi nua ke de kan wo si de won sa suma wo ye ne bi a de yiro ho na ye ni ye na ho beba mfa so da
1: che na ne de aba mfa so
2: no ti ase
1: okay kwasi
2: mi nua ke o ni on fashion
1: so wa brighten corner ni ye
2: brighten be what ni ye why you okay yam nya dum na jap ni ne ma o ye no na banfo agye to say abanti wo ye abia so tama wo start no
1: na banfo mu
2: wo so ye ada wo start wo de e yisi ka wo de ne tim ye de ade ne ba ko de no kura wo ton kura be 700 Ghana cedis no tim na nte ba bia wo tie ba bia yi ba bia wo tie
1: okay do de say
2: no on nte de ba e swame e ba besu adwuma sana ma na ma maye mistakes e ma titire o hwe ne nafufo ba bi omo nam o hwe osie omo ntade omo hye okwo mo dem o hwe se de omo live of phone kuta wo mo
1: na kra de social media pressure ne ade okay
2: kasi me ni ni
1: da se
2: wo de ye odika kra na betim ye ni ye
1: no me da se
2: ku na wo nya no no so ni se wo focus bo ano ideas bibia mu nyabotrema no na hwe de nyambe
1: me da se ma me fa course 5 na fe ye ni great line 1 ene waba na matete na nyanwum opepa ene o wahwe kwa won kasa na honhom sene matete na ye ne ho adwuma kokoam na dia me di papa be fa so ne no upata me amintie 0322083581 0322083582 0322083583 0322 agofiao
3: ale fiao
1: ataba ni amariya ma yenko
3: ai sisiana me bana on sama timinti ya samne ina timi kiao bibia
1: bibia jo super amariya ma agofiao agofia Mini na we.
4: Ya fe ni ajuma. E ka se fe. Atunsu.
1: O pa mbo ajuma be ma ba yenko.
4: Be se o ka si gwa. Ai, no ka after the VS boy se ba.
1: Ai.
4: Papa na se ma mo nya ajuma di ma me. The traffic light ha.
1: In she right. Beti o. O atiko. No fa la ko.
4: Hello?
1: Ajima misrewa ya befa namba ni afro wa yesrewa. Agofia o.
4: Ebedna so yen kama tafia ho ademo.
1: Ka ni abusu afo nyina Amos Mensah.
4: Papa papa ta medem juma. Papa en somehow.
1: Papa papa.
4: Oh, en na nyumle papa mafutu tamin samcha mo ka che yen sabi papa abrabon nafom.
1: Mhm.
4: En nafom kra papa di papa nyum sen kana kure. So na wo sakene no. Ta wan nya betre an hwe an kentuma. Papa wan ha edibadia. Ebedi nsem.
1: Me ka sinyam kupon kwa swan
4: shamba
1: pa me da sebe agwa sisi watia wae ok agofia agofia agofia mama udifo babinto mame agofia
5: amifia fia fubi
1: come on
5: abamu tukumasa
1: fumasa yanko
5: Amo huye.
1: Papa papa adum no adum ye. Papa
5: tu ba ko so ma finish that to.
1: Ai, wonu aso afi wota fita fina no wa.
5: Ma ti abra. Odi, na me te fu ma sa no.
1: Mhm.
5: Me kuru fa Libya sa no oko Italy. Ana ko ba so ma mi fika sa min so na to pura tu na mi si dai. Enti ma nya ma kini sa me go ku obi a wo ku ma so na sika na kwache. Na sa me hu kwache mi a, me ko ha ha dai. Na go kura afi. Ena ababa wa binsu kuna tukwai eni ya yei dancing kina waya kwa kwa kakina ya sisi ya mwa yure niye niye kila wangu ya kina nona bote kibotu yubisha ni motu ababa wa bia mihuine hii uke mwansi ee wabati mekinono una hosebo gaire engebe bia menife akwa timi sorry apie kubi mama na hame mami mpa ene miyonga za mitu mziye wabinatu
1: kama
5: ene bwa gari ni kuru weja ahi ee mbredi mbredi kure di mbubu ya mwale gane enyebi
1: aa
5: wadi sikabre no wadi bafuku watoa di anini ya kena mwesia minzu weja kwa ademu ya wumebuko suho ampantu mepaso makwada kaburi suofum anumu safum makwa emetima no ane mpole siwa kuko bani siwa nche ba makwa siya mwaso akwa kwa wano ne pepie ane ya sisu wana mini mwende hole kini mo
1: makwa wana
5: kune cha mwesia mwobibe mabisi vya mamia meva nkwake denzi nkira nkwake wa kumasi kuyo
1: dhabi
5: wasa ye maye ni dawa niye fiura Tu funu nu ram se ta din kaya mi na fia obi hane e ti se ya ti ata si so a yan se ya bra boye na yedium yedium
1: okay
5: di akwa se ye mo kan kan ma no omo se ni to
1: that's it abi so for amon for so pa na so mint mi fa afrefo bia biem na ene makase matete so fo nya no lion matete na nya na pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa na ene di ebisi eso e ofi a asema ebisi no eso pa
6: oh yeah come on
7: Ishra 104.5
8: emoji
9: when you come from the plane

0: okay msu asabre eh aduru ho honhom na sane msu bra bra Facebook in 104.5 susu ho sane sane musu msu no mu ha aduru ho edia na bofo beka bofo ba rona ta dia na isra 104.5 isra 104.5 what me to dia no isra 104.5 messi bra Facebook boko bema where dia here where do na ja na dia here omomodi di yo boko mo fe ni sio na hwe mu mo mpiansi ama me pia woni si ama me aha pia si si ama me ohia de bema no ewi asim nsam so ni isra 104.5 me ka kire mo se great o house ohia bibi ya na mo de ama ni tentem ya mo fa ma ni ntem e se dia don de live show ntiji so di na chi ko jina sei fira na ko jina ni sei aha isra 104.5 ay live show bra Facebook
1: Iconic summer moments deserve an iconic drink. Reach for Mountain Dew, an American original. From its beginnings in the foothills of Tennessee to your biggest summer yet. The refreshing citrus kick of Mountain Dew is the perfect companion to your American summer adventures. Enjoy the refreshing citrus kick of Mountain Dew, tasting great since 48. Look for Mountain Dew in stores near you at MountainDew.com. That's MountainDew.com.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
0: Abopo etiano. Obeso nya accident.
3: Okay. Nya sadia no. Mara don shire no. 2 weeks no. Mara nko ba bibiara.
0: 2 weeks man nko ba bibiara.
3: Nko ba bibiara.
0: Mo nfoka. Sofu roda man drive bi.
3: Ai, nfa bibi nko ba bibiara. Nya san ko forte ten wati.
0: Ko forte ten.
3: Baba mu va faka baba be shia no.
0: Ai.
3: Ha. I want them to pass.
0: Et won tra kuma sika kra.
3: Mara.
0: Okay.
3: Mo kan chere mami.
0: Et so furo ja won kra no no. Na bofo be ne ba ye ni etimi abun di a chere no.
3: Mara. Mo kan chere mami.
0: Mhm. Bofo be ya.
3: Ai, mi momi di.
0: Ai. Enya do na janzo a.
3: Mara, mi momi di.
0: Oi.
3: Na mi mi kasa mu.
0: Mhm.
3: Unfa usu ti edidia.
0: Mhm.
3: Eh,
0: na wonya mosi.
3: Ebe bo bo busa mosi.
0: Ebe se mosi na si fom no.
3: Bara baba kama. Dabi mi mum di.
0: Eti sofu roja, wose na otwe mi nu onpack ne kama onko ba bia. Anya sa tamakwa so amafo be crash no.
3: Ah, unya me ba yene kasi kasi.
0: Na me ba roja kasi.
3: To. Ni wiasa fa ne nyina be hu no.
0: Ni wiasa fa ne nyina be hu no.
3: Ah, nso onipa bi atrase.
0: Nipa bi atrase.
3: Aje no mpa.
0: E bopo.
3: E abopo wati.
0: Editia no.
3: E akafa.
0: Ba Facebook in 104.5. Bra Facebook kisha 104.5.
3: Mpaya wati.
0: Wasi amon paya man.
3: Mara, mpaya bi amu.
0: Yes, amon paya man.
3: Mpaya.
0: Ya mon paya.
3: Nyasa no no. E jake si bi ba tu film.
0: E film.
3: Ai, ti sa hospital san.
0: Hospital.
3: Mara ko fo dwani.
0: Hospital je be tom.
4: Hospital ke si bi je be tom.
3: Mara mi me pani
0: afi. Ei.
3: Mara.
0: Ei. Ei.
3: Mon paya wati.
0: E wo Ghana fa hen.
3: Menam kama me. Ai. Menam kama me. Menam budu.
0: Abudu wa abodi abodi
3: mini abudu
0: aha
3: mara
0: enjela budu na ba no
3: mo mpae wati
0: enya sa hospital je beto
3: mara enya sa nkofo ba bi enu nu fa wo mo patient
0: wo mo do amaya refo dwane
3: to dwane every building so mo mpae wati
0: wo se amanfo be dwane afi hospital be je atom e wo Ghana ha
3: ntwan to wono no
0: ya tro
3: ai mo mpae wati
0: ya tro
3: ai mo mpae wati
0: ya tro
3: Power
0: Abudu kasa.
3: Accident.
0: Accident be sisi.
3: Kesia bi. Mi tanka car.
0: Tanka car.
3: Any student car.
0: Any school for.
3: Me na mkama.
0: Abusu ya mumra TikTok any Facebook. Na bra bra here Abudu. Obofo Abudu kasa.
3: Ebeshia wati.
0: A school for car any tanka ebeshia.
3: Etia
0: me ani na ho.
3: Ne
0: mo mpae.
3: Yesa dia no.
4: ei
3: mo mpa wate
4: ei ei ei ei
3: etu obe kasa
4: etu obe toto
3: etu ni tu obe kasa
4: etu obe toto gana ha
3: etu ni tu obe kasa
4: etu ni tu obe toto
3: mo mpa wate
4: abudu le kasa no
3: mo mpa wate
4: abudu le kasa no
3: yesa dia no
4: e besi wate Instagram 104.5 na Facebook and TikTok na bra bra dia
3: mo mpa wate
4: bra bra bra bra Facebook wo so ni hwe ni na ba TV abi esu se ba yiri biem
3: esu kase bi ba yiri san
4: e we he sama boy na se he
3: kase bi ba yiri san
4: e we he
3: esu ni e ba yiri no
4: ehe
3: esu ni e ba yiri no
4: wasi esu se ba yiri biem
3: enye nsuo to
4: esu fufu ba yiri
3: enye nsuo to
4: enye nsuo ketwa
3: enye nsuo to
4: enye nsuo to
3: enye nsuo to
4: esu su ba yiri
3: enye nsuo su ba yiri
4: ei
3: mi na mka chem
4: wasi esu nto su su ba yiri
3: mo mo pa mate
4: to
3: mo mo pa mate
4: to
3: mo mo pa mate
4: to
3: mo mo pa mate
4: wasi esu nto esu su ba yiri
3: free manti we ko yara no mo ba ba record accident
4: accident be to aso sa
3: mo mo pita
4: ene bosun wo yae ana de ebeba no
3: e ko yae mu
4: ah wo yae sen
3: mam 2 months e ko yae mu
4: e
3: be sha ko sha e wo lo re ko
4: sha budu munya wo bibia e
3: mo mpa wate
4: ye mo mpa ye
3: mo mpa wate
4: ye mo mpa ye
3: mo mpa wate
4: ye bebo
3: mo mpa wate
4: abusu amoma ye ni na ho
3: mo mpa wate
4: o se asen ti besisi pa bebere e
3: fama ti an ko nya so wie na su ye su de ma me party no ya fama kutire ko nyasi awie susu yedi mi fada ma
5: na tina kunya so awie nsi osuma ni party na
3: ah mun ti masi
5: ni obi a si kunya so awie ba o se osuma party ni
3: ya fama tina kunya so awie
5: tina kunya so awie ba o mu se osu
3: ya fama su party ni me pese mi ko mi
4: enko enko enko enko
3: mun ti mi kasa
4: enko enko
3: ya fama bi tina kunya so awie
4: ya bi obi a tina kunya so awie
3: ne nsu no
5: nso
4: Osuma ne party mu. Na ya sɛ nneɛma nkɔ yie.
3: Me na nkama. Me na nkama. Ya fa me tra kɔnya so wie.
4: Aha.
5: Nya so wie.
3: Ai, ne nsuma onipa no osuma party.
5: Ɔsɛ su party no.
4: Ya tia sɛ ya tia sɛ jɛ nneɛma nkɔ yie wɔ. Ɔbrɛ.
3: Enti me arankasa no.
5: Ɔtɔ no no bɔ pɔ no.
3: Me ankasa ni pa mudi ni sisu no.
4: Ni pa na wati akunya no so no.
3: Me ankasa me gya mu sɛ mo fama de.
4: Oba putu mi no de no.
3: Me nam kama mo. Me nam kama mo.
5: No na ka.
3: If you say yam pa mi ni sire mi.
5: Yam pa onu ni sire mi no.
4: Omu nyo mbe yina fiso.
3: If you say ya pa fufuro.
5: Ya ozo mo pisa o se pa fufuro.
3: Ah, mun ta se mi ko.
4: Kasa kasa abudu kasa abudu kasa
3: menam kamamu
4: en kamamu asamu
3: menam kamamu
4: abudu kamamu asamu
3: mo mpa yo
4: ya bo mpa ye
3: un chemu ye de me bo wasu
4: dabi dabi
3: mo mpa yo
4: ya bo bo wasi ya mo mpa ye wasi ya mo mpa ye
3: si akonya ye de famu obi no
4: mhm
3: wa hwe ya no no
4: nipa na wo masa sore tia no nyesa
3: dabi dabi
5: ezo
3: kwiri
4: basa
3: me
4: kono
3: enko nchemu biara ni wodi
4: abudu enko wo de kawasem kawasem
3: me basa me kono
4: enko
3: me basa me kono
4: abudu enko
3: akonya na esi wo
4: no mhm
5: na de obi atena
3: onipa no
4: onipa no
3: ya teso no
4: nipa teso no
3: mara ye mpa onipa no
4: omo mpa nipa no
3: ye mpa onipa no
4: omo mpa no
3: enti akonya no no fufuro ba ba betra
4: nipa fufuro ba betra so
3: enti momo mpa yo
5: momo
3: mpa yo
5: ni pa ne si akonya no so no omo mpa no
4: omo mpa no
5: ono akwa fo mpa no
3: momo mpa yo
5: nipa fufuro ba ba fa
3: momo mpa yo
5: okay
3: no onya odo no onu nyo odo
5: Oti emu mpa ye no nya odo.
4: Ah no mu mpa na sem okay.
3: Enye sade ye. Obeto afom. Obeto afom.
5: Emu mpa ye no nya nya se obeto afom.
3: Ah mu mpa ye. Mu mpa wati. Eh mu mpa ye. Obi ma mu ni wa parliament ati ahwe sa.
4: Obi be twa hwe.
3: Ati ahwe ka ba mu. Mu mpa ye. Mu mpa ye. Obi ma mu ni sa no. Obi fa no ambulance be wura. Omo mba fa na ko wati.
5: So be buni ahwe o parliament na to ambulance mu de ne ko.
3: Omo mba yo.
5: Omo mba yi.
3: Omo mba yo. O ye peni peni wati.
5: Peni ni pa.
3: O ye peni peni wati. O ti suru asa no no.
4: O ye peni ni wo.
5: Peni pa.
4: Ai.
3: Omo mba wati. O ti suru ti suru.
4: Abusu abrabetia bi o nsira 104.5. Nambra be head e ko so. Facebook is 104.5. Facebook is 104.5.
0: tumi abudu na yɛ adwuma no ɔbɛfo abudu na kasa no
3: demonstration
0: bebree bɛba
3: onipa bi aka ho asɛm papa nanso onipa bi afa ho asɛm mu ɛpɛ sɛ sɛm
0: obi pɛ sɛ ɔsim ɔtiam
3: nti hwɛ wanakɔmuye asomdeɛ nka wate moma payo
0: yɛbɛbɔ
3: moma payo moma pa wate
0: yɛbɛbɔ
3: nakyiɛ de obi anim bɔbɔ na mokɔbɔɔyɛ no
0: yɛbɛkye obi
3: ne ho baba asɛm na document kɔdaa nkɔfoɔ bi anim na ɔmokɔyɛ akontabuo na ɛho baba
5: asɛmobi
3: bɛdam
0: ɔkɔ abudukɔ nsira 104.5 fm bra facebook number bɛhwɛ ɔkɔ no nso wate atɔ fam ɔkɔ no wantena akonnwa so wate atɔ fam bɔfoɔ no kɔ abudu no kɔ no nsira 104.5 fm ewiase mu nsɛm dwumadiɛ su nie na ɔbɔfoɔ no kɔ